Singa nam cho, tanda nam bu cu sen xin bi li zin di ni, pion chung lung ching yin chi li kong, pio gai lung ching ki chou du ri zi li zin, li zi kia cu chu di xip di xin. Nga li zin zi gyan shu ken biam zhong an yin, nam bu cu mu tu chen ngan zi li zin sen xin nang gyo ga xiu yin.

zazitang tenbe sengkang chokwa lenge. Gung kamsang, tanda lenge ne sengku tsukwe le zendi ne penchong lungchin nyenchin le kong. Pyoge lungchin ki sagu re risa basang ki shokwe chuzui kutang karma nge tole ya tetong shuwe ki jimju teji shebe tetong le zendi le. Ngani ting di le zendi ye zogyong ba, tenzu lindu yin. Kube dine geji sengkang chokwa lenge, lu di simji yongwe zhe shu mindu shuwe yin.

ཁྱི ཕྱད མམ གི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
rangshi ti gyurne balib langlong tu churchin. Rewa namja bawa kuwa korji, temi gibki kukze chenpur gyuwa tang, Himalaya rikyu ki songyo su xari gyu. Tega chorong ting rinxin balib rib tu churwe, zamlin to chunyo dungung pyunsum choshu ki sacha shi chakba diyang, gyuncho ki kangchong sadur pyunangwe chakda dhibur nang. Mishi ki ramdi ki tsuyudu nari, nguanya ji, gyuncho ki chua jingne Gomishi gyemne tigar sato la changar chewata, sunung gyembata, sakyu shenpar gyur gyemu, gyugun shenshik yangpur chewati, tige rilung kawai gyabjin rengu tola chugyun rinwata, chushu tungkung pyunsum chokpur gyur gyur. Ngujub nari, pyoji chu zhongko shibur gyobtukji riji chile kebe sungyu, dawadir nga yongsu mitun gyur. 초부 사듀 주 퉁궁 송급 양구 체규되니 중국당 에시야 소만다 샤르메 정주 체제라 송급 체바시리라 뷔세 리싱 퓨숨 속배 정주남 의규당 샤초 수규지다 타나 에시야 소만다 샤르메 규투 규톰나 디니 미지라 퓨에 리기 첨부시리 랑리 계급기 후주 창진 남부 손부티 치주네 때나 퓨규 마규 바르 퓨당 제와 메버더불 낭무 Lambu sumga pyo dang jiwa sabjin tsangma chopyo sato ne tuanpe tangzang chomyo gachin shi. Nangung yugi yunrin ma tuanpe lingshi dir go chok chok che. Gyanyong sacha kato zangchu chitre kyeb zui dang, chushu tuankung kyeb zui dang, dosyo dang, dunum dang, rangchung shilang tuankung kyeb zui dang. Dixin derka nazwa ki sashi chubje che tsangma lokshu dang ka chetab mebe jiwa yu. Mishu lokduan dang, chushu lokduan dang, Lungshu lokduanda, Nyinu lokduanda, Tixin Nyingdu lokduan so. Lokduan ji natsuwa ki gikun duruwa chene, Sosu sungwe durze chichungta, Dunlam yangye yishib chegu teni, Lokshu chile lopcha chemu gyongki mengshi lopchen shikri. Lopcha chemu gyakune tuanji, Tegurki shichanam, Rimshin luyu tang gyangta chirin tu songme. Tirin Himalaya rikyu ki chongme chongdu pyuri nashun shiki, Zhongkyu shushu tungkung kor juba nyanju chungwe, zhona tsemi ki. Chongmen zhongki shushu luo kanki nangdu, dana tongja chiwe hindenpa dindra juba mase. Luo dunze chenpo mebata, jikje kyang chi ngöntun minpe shushu luo kank chungchung dindra tongwe, mewgi la, rewo tenpur machub kyang, neri kimbe nyanja kip, chomu dingze mirin ya, yunzhu nebe gizhen shara shibe damdi langir chen. Mishiki jikyab sokyoba ngujubla. Shuchu changchinta nganzu yalun zangbyo chuwa jiwa mindu jishe. Ngujub nari,

후추 장진 대신이 장계기 주 퉁궁 메뉴배 내든 탁주 체지다. 누로 샤키 대신이 높규다 샤규기 뉴배 종콩다. 녹슈 메뉴배 내든 탁주 체지인. 후추 장진 대신 망조기 통슈 내든 탁주 체바다. 누로 샤키 대신 샤규도 녹슈 메딩외 내든 총부당유. 장계기 추슈 퉁궁대 잠불링기 뒤체 툴립싱 nukkyu kuyki chushu lokdun te mingunbe nyuba chenpu tenme sarpi chesimbe lokdun duze tatu nyong nyong je. Chu yuzi lokdun tubata, lokki penchul kongbi zhuwar gundi tongtub. Chudang lok nini penchu nyamdi yinbe, keti gyalung zangbu sarze chishu su pengrim tenbe ngang lokan kashi getze. Lokdun ze di jichu zhungsum lokan ki arden chushu lokan dan, liwja xia chushu lokan so. 작전 로칸 대다기 돈불을 내경 채워 유지. 텔레 튠베 로슈디 푸직비 비주 땅 매차와 난세 신진 카감 타나 치게 도와 동투 난공 유나리 주시디 로만 공내 뛰었음을 이난 계지 정신기 초회 도와 추슈 로칸 중주를 강해 치신 낙제 마인베 내뛴 현 체기유 마세 로안이 송조 치미두베 로신두 동주 내라부 걸리유 ཉུ་ཅུབ་ནར་ཏེ་དར་གིན་གི་ཁེ་དེ་ང་ཅུ་ཡ་ལོ་ཟང་པུ་ཏོ་ཆུ་ཤུ་ལོ་ཁན་ཅུན་དེ་ཆེ་ཆོ་ཡེ་མེ་གུ་གི་ཁ་དང་ཐུན་ཅུ་ཅི་གུ་བེ་དུ་ཉེ་ན་གེ་ཅི་ཅུན་ཡ་ཐུན་ཅུ་ཤེ་ནང་གུ་ཡུ་ནར་ང་ཕ་ལ་ལེམ་ནེ་ཉེ་ཤེ་ལེ་ཅུ་མེ་ཕ་གི་ལོ་ཤུ་ནེ་ཅུ་སེ་བ་ཤིན་གི་མེ་ཚོ་བུ་ས་དུ་ནི་ཟང་ཅུ་ཆོང་གུ་གི
nangsa lokta pyo tu tu mi tubla pyo ki loka nangsa chi tubki mebe kar. Rangyon chong nangkyu tuang sa kyu so su lokta shi. Tante ne zui ni chu yu kyang lo mebe ta. Lo yu kyang lo ki chawa ma cha tib. Lo kur kyu mi tubbar sa cha mangpo lo tingi mebe te. Chu chung we tu su lo kang ki lo du mi tubbe gun tu lasar yang lo me ting war. Chenum chokur che ne lo duan gu ki kyu. Chokur ki cha chang ma ta tu me ma shuo ku po chin kang tib tar yu zam la me bar gyur we kar. Xing zhuo mang zuo nam ngar xin la ma tang ji we bu zhe zuo che gu ki yu. Nang gong yu na ri, sa gu zheng xin ki luang nyo ce xi tenpo me be luak zha tur xi zhuo nye yu. Te tar dian na, luak xiu chub jie ne tun zhi, pyo yung su luak zha jik le me tam. Nga chub na ri, tin zha ma ri. Tang zhin zhuo kyu nam luak zhe nang tu zhe me. Chong dia chung zhe ki luak tak ju chi zhi, chong dia nyan zham ki chu sa zhe pe zhe le luak dun ki yu. Cho pyo sa du to ki luak gan chung zhe ni zhi ya dar mang bu yu ba ma se. Tu zi ki kebar nguan se tu jing, luo kakbe ni zu da tu tun ki yu. Nan gong yu na ri, do su jie ne luo me tun pa kang yi na, do su jie ne luo dang zi, chu chung du, chu shu luo kang ki luo duan mi tu be. Ka ne tang ju chi tu. Ngu chup na ri, ji cha ni xe na, cho bu sa tu zi xin ki shu chung we kar, der ke tun gu mang bu shi ge gup ki, tab ju chab so yin be, rang kar sar bi dang mok tun chi me cho. Dōsui ki lō tūngyū te rāngyē tu tūrzei chi shū shik shi. Yīnāng dōsui ni lār kī mi tū pē tūngyū shik yīn jīng. Tēlē tūng pē bāk zō kiāng shūk chīmbu shū. Kūr yū la bāk zō mē sū la mā nē chūng wē chūng nū tāng, lūng nū tāng, nī nū sō, nū bē chūng kūng tāng tūr tāp kālā yū. Nāng kūng yū ki chī tūng, chū shū lōk tīng pū, pū tū lūng shū lōk tūng tāng, nī nū lōk tūng kālā yū tāng. Ngu zhub nari, pyo tu longpu chi yang longpu shuk zhe tenpo me bata, tenle tunpe long nyo chi chung tenpo me. Yang xin kya chi we za tang to tu menpur nyong wata, lo ju che kyang chenpo ma yinpe, long shu lok dun cham shu yin me, ter cham pe dik che te dun lepo sotu me. Cho pyo sa tu ni sabab to xin nime kya ki chi we talam yu shu lokan ka zhun yu. Nang gong yu nari, chu shu lokan chung chung nam ke karma tepu, dē tūnbē lōk shū nā, gu zī kiamu tēpū zhē tūm nā, dēni lōk chā zhē. Kē tī shūk chī wē lōk chā shī yu zhē, chū gē chā lā mā tū bā rā, lō chū kēng cāng mē lō tēmbū rū pē chū tūp. Nāng sā ngā sā nē chē tō wē lōng nē lōk chā yu bē, pē kē māng chō tsū kē tū lō bē bē lū rū pē chū kū yu ngā. Ngū chūp nā rī,
Kyorangi semchay teni nganzu pyo ki lo shu minye samshi che shimbe netun shigin. Netun ti mirinwar takju yong sibati kong zembe chetindana chopyo leshi tang chunpyo chachi lokyur leshi nye gyongnyur lenggu zubchabhyo. Nangung yunari keki sungbatana pyo tang nangse lokta pensun jene pyo du lo metinwe netun tun misibta. Chenum chuje juu migoyla Lama tang jiwa yi buze tiwa kyang che go tuyo me bar pyo tu pi ju che me sarwe lua nam nangsar zong tu ki zhi sirwa yi nam. Ngu chub na ri, ri yi nang leshi ti cho pyo jak lam chumba tang zha war kanyo mang bu tu ki yu. Kati leshi ti lik chub chung zi, pyo me ma nam zhuwa ki go be tuyen shik yin la, zhong ku lo shu lu ju tuwa ki tuyen jin shik kyang yin be, zam ling ki lo shu lu ju tip ten lang kyo si. Kong tu hengye ki sen na wa tini, zhong kui zomkei ma duwen jun ki zamba tang, zhapsan la ki pyo ge tu gyur xing, pen zhong me ma bi jun kang ni bi jun na wa zhong jing, kang la ma bu xe ba pyo nol ki zom di tang yang du xu ba ti liu su zhu ba ti shi. Sen zhong hengye, ting di li zhen pyo si ma yin. Li zhen zhe zhu tang zhe zhu nang ke ni gaya la tang, xip xip chen gui wa ni kesan zhu ka la zhi. Hengye xu dian jia guo.